0: Sip na nga. Dongake muga-muga lanangmu cepet mutiar.
1: Sampun. Dongake.